Yo pa'y nasuge ako, yao. Ah. May itapatabako ko pa. Mayuyuro ko niyo, ah.